kubia sento mukashi mika mumika sa emu sanji dot star emu ibiri hash okuma kazina kawe ama semiri wa gawe gawe businge hamuno buzina kurugumu MTN obutuku kwa tulihamo ama semiri wa gawe tiga kule mesebo.

0: munange Richard wewale ka lunch kano kibadde kiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati ezimu mabwezi ti bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka
1: munnange nga ziweddewo buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka
0: bannange ate n'akawunga kaawomye kano wakaguzeewa naawe
1: Guto naulira kukawunga, atene nga nempia eti wa spring flour. Spring flour, ajira mungano, nubuunga, muyonjo, atenga aroma. Talina buzebu kubulamu, spring flour, alimwe chiliso cha vitamini muenda. Okoze sabuto mutoma nyo, olu nokola chapati jinjiko.
2: Kiruza ikumeza ruwe bangyo, obne mungu sakis hombo, tukusa hamo, mutu walugumu, VIP, esato, chitarafu, mokilamba, vada mubuka, alimu mungu sakis homeboys, mutabula yo, mutu walugumu kutu. VIP Sato, chicks of kilos, I commence on my yo, Havana Mabuka, come on, yo, Mutabrayo.